kati ade na nipa nkwa de ewa de fri na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samesa suni bisubanso

Follow me. Sama burate. Aja kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenye wasewa na nikia watamfuka. Awane ni wahunu. Sawe ya wabuamea. Aja kata.

obebuaten che nlara makatu re mahababa hey ade usuro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ade ko ha wo si abafo tikata utiri so makale kro nako nako nako ibi yame oba da wura fasiasa kani do le wajai fasu do na kaunta di chem kura ya fe ena tari ano wo shani e uturu mu bebu afra wo mfa ho wo shani ya pa wo ana di akwatena sofu anim eldanim adan su tumen ka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tuli su tuli ya ana ni awo pa na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on the same o se yedi kura ti wo yedi kura ti wo yedi kura ti wo yedi kura ti wo.

dini ni mono ko to dai na ko to ma kwete me nyina pa mu kase woni ahine bo nyine sa won ke ka won wa ata mo mi ya fio u fa ta sa wuji aye yi ajire be kure ne woni pa chirin enyu we kamento na so beto atire

asatene bo wa wariye ni mua eduza ya tu eni kasruati a wariye me kasam ani nyode chase pansha no juma na ya basaro bi tachi nere me say dear Jesus your pa is so ni amenye na ba no a daddy the free home sa nyumre ai wo bra so che bi repo wa bra bo mua bi wa sam kakra bi mouse nia was sell your free mobile no need to Jesus nia o tell your free mobile so a ye Jesus Christ no need any Jesus sa o bra so che le pa na ho ba bi fa nia me come for ni say me come for Jesus Christ am mouse Jesus ma ne nya han e wo akoma bi na sa ba ne pa wa bra bo mua so me nia ma nyina e be twan na ni asen nyina e be ye ye power to Yahweh Jacobo so ni o tia sia wa satra na o hunye o ni bi e mopo

ya ti enwumi temu enam ne burati ma yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya urade sa me fa urade chachiro sa me mo suo sa me nyane de

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.